Okay, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan at tulad ng dati. Nandito na naman tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Kaya mabuhay ang mga Pilipino saan mang panig ng mundo. At ngayon po ay July 12, tulad ng dati, last day na po ng Stampy dito sa Calgary, the greatest show on earth. Kumusta po kayo lahat? Kumusta ang inyong stampeding? Talaga namang grabe. Ang dami pong tao. Ang daming mga nagpupunta dyan sa stampede. Kahit mahal ang entrance, kahit mahal ang mga pagkain. Ika nga, pero sulit naman. Dahil talagang napakaganda. Para po itong perya sa Pilipinas. Parang perya. But anyway, sa init ng panahon ngayon, inom po tayo lagi ng maraming tubig. Ayan, ako talaga naman. Hindi ako nakaharap sa inyo, nagaano ako ng aking music. Ayan ako, ang dami na nila. Ayan na. Oh, wow, ang aking kaibigang matagal ko nang hinahanap. Hello, June. Domingo, good morning. Saan ka na, my friend? Long time no talk, long time no see. Ayan, andyan na ang mga Nebrejas family. Good morning sa inyo. And of course, I hope na, siyempre, grieving pa rin sa pagpano ng apo. But anyway, magsayo, tango cha-cha tayo. Okay. Ito ang para. Tingnan ko nga kung sasayaw ang mga nakikinig sa akin pag pinatugtog ko ang ating, wow, ayaw mag, ayaw ng, ang ating sex bomb. Sex bomb ko muna kayo para kahit papaano, alam nyo, nadarating dito ang sex bomb. Diba? Palagay ko, isa ito sa kanilang patutugtugin. Ang sex bomb. Okay, mga kaibigan, mainit po ang panahon ngayon. Kaya naman, ang mga

Ayan po, dahil po dyan, darating na po talaga naman ang ating Get Out Calgary ngayon pong July 25, 2026. Dyan po yan gaganapin sa Grey Eagle Event Center. So for tickets and sponsorship pa rin po, kontakin po natin ang ating magandang kaibigan, Miss Kathy Arellano of Mortgage, 403-991-8640, or ang ating pong kaibigan si Miss Ann Reyes. Ayan, ang kanya pong phone number ay 403-805-1394. Get out ang ating pong mga sex bomb. Ayan, talaga naman, grabe. Ang dami yata nila, no? Nakita ko doon sa Edmonton. Kaya talaga naman pong puntahan po natin yan. At siyempre, hindi mawawala dyan ang ating kaibigang Mr. Al Gamila ng Gamila's Photography, the best photographer in town. Kaya po, aka, kayo na humula. Bigyan kayo ng $10. Okay. Anyway, good morning po muli sa inyong lahat. At tulad ng dati, dito po tayo sa Radyo Pilipino, naghahatid ng mga events at mga kung anong kaganapan dito sa bayan ng Calgary. At kung minsan na iahati din po natin ang konting balita galing po ng ating bansang Pilipinas. Good morning everybody. At wag din po kalilimutan, siya rin lang po sinabi ko na ang ating get out dito sa Calgary ng sex bomb. Wag din pong kalilimutang tangkilikitin ang ating mga basketballista. Ayan, marami pong basketballista. Handog po ito ng Ann Reyes CarQuest with Ann Charles Glenn Toyota. Ang kanila pong PBA dito sa Calgary, ang Rebanse Edition. Andyan po sila Jerwin Gacko, Paul Artadi, Ryan Arana, JC Intal, James Shep, Rico Meyerhofer, JJ Hildebrand, and PJ Simon. August 23, 2026. Grabe, padating na po sila. Siyempre, kontakin po natin 403-805-1394, 403-827-6607, or si Miss Cathy, 403-991-8640. Hindi lang po yan ang mga darating na mga kaganapan dito sa Calgary. Napakarami pa rin po talaga naman, grabe. At gusto ko munang i-congratulate ang mga grupo na talaga namang nagdaos ng kanilang mga Stampede breakfast, Stampede dinner. Wow, ang gagaling. Unang-una na nga po, tulad ng last week, yung almusal natin, ay marami pa rin po ang nagsi-attend. Siyempre, meron silang longganisa. ano yan, longganisa, itlog, fried rice, pandesal, ang dami. Okay, at ngayon po ang ating handog ng ating rapid. Ayan. Yeehaw! Kahapon po ginanap ito ang ating kasiyahan, ang kanilang Rapid Stampede Party. Congratulations sa ating kaibigan kay Mr. Liebert and Elsie Peluwalila. Ayan. And of course, ang ating kaibigan si Mr. Alan Isidoro, ang ating pong MC for the day. At ang kanya pong nakuhang tigalakad at tigakuha ng mga performers, si Sir Mario Leo Concepcion, napagod siya eh. Tapos siya lahat ang nakakakuha ng reklamo. Sir Mario, are you okay? Ayan. Thank you po. At talaga namang nasiyahan lahat ng mga tao kahapon diyan sa kasiyahan Rapid Stampede Party 2026. Ayan. Ako talaga naman. Ang daming mga performers at sa dami po talaga namang sorry to say, pero ayan, yung akin dalawang membro, hindi na nakasayaw. Meron pong, marami pong commitment. Okay. Ayan. Gusto nyong sumayaw pa rin? O edi sabihin natin, itong sayaw tango cha-cha ngayon na talaga namang all over na po kung saan-saan kayo pumunta. Iyan na po ang kanilang mga pinapatugtog at mga isinasayaw ng ating mga kaibigan. Okay, eto na ang sayaw tango. Sayaw tango nga ba to? Sayaw tango.

Ayan po talaga naman. Napapahindak ba kayo dyan? Okay, grabe ano? Okay, dahil po dyan, batiin muna natin ang mga taong may kaarawan ngayon, ang ating mga kaibigan, siyempre naman. Batiin natin ang tiga Sandre Alberta, si Miss Edeline Diaz. Happy, happy birthday sa iyo dyan. And of course, galing ang pagbati sa ating mga Filipino-Canadian association dyan, mga members and families. Pagbati kay Edeline Diaz. Happy, happy birthday. From olds na rin, kila Nympha. Ayan, sa mga seniors group dyan. Okay, another one, belated happy birthday sa ating ngayon ay kaibigan na natin. Okay, kaibigan naman natin lahat, diba? Kay Mr. Paul Ryan Roda. Belated happy birthday nung July 10. Doon palang Biyernes lang yun. Ano? Siya po ang magdadala ng ating sweet notes dito po sa Calgary, Alberta. And more information later. But anyway, happy birthday, Paul. From Bonnie, Sir Mario Concepcion, Sir Alan. Ayan, puro mga sir. I hope na nag-enjoy ka sa iyong kaarawan. At wag mong kalilimutan ngayon, araw ng Sunday, meron pong continuous ang ating karaoke idol dyan po sa Seafood City. July 19 ang kanilang final. So punta po tayo doon mamayang 6 o'clock. Okay? Dyan po sa Seafood City ang kanilang karaoke idol. At wag din pong kalilimutan, malapit na ang ating Taste of the Philippines 2026 Vibrant Flavors August 1 to 2. Diyan din po sa Seafood City parking lot. Ang kanila pong artista ay si Ronnie Liang. Wow! Talaga namang grabe ang mga bisita ng ating mga events ngayon. Siyempre naman, huwag kalilimutan, ito pa ang isang nakaka-indak na event na padating. Ngayon pong August 8 and 9 ang ating Summer Festival by Mr. and Mrs. Olet and Rhett Barnachea. Kaya talaga namang wow. Yan po ang ating mga palating na mga events dito sa Calgary bukod po sa ating oh my gosh, ano ba yan? At ang ating Little Mermaid, nako, eto na ang handog ng flip side. Ngayon pong July 18 to 26, ang ating Little Mermaid, gaganapin po ito dyan sa Workland Center. July 18 to 26, directed by Stephen Conde. Kaya punta po tayo, ika nga, isuportahan natin itong mga batang mga involved dahil talagang they spend lots of time para maging, para matuto ng mga musical, musical theater, musical singing, dancing, lahat-lahat na po, nasa kanila na. At ngayon, meron po silang pwede kayo mag-e-transfer kung gusto po ninyong mag-donate, bumili ng ticket, kanga nila, contribute $100 to bring Little Mermaid to life. Flipside, yyc@gmail.com. Yan po ang kanilang ang kanilang email para po kung gusto nyong mag-transfer. Okay. Eto na naman ang isa pang awiting nakakaindak para po sa inyong lahat. Mga kaibigan, para naman kayo pawisan. O, di ba? Okay.

Yan po talaga naman. And of course, wag po natin kalilimutan, meron po tayong mga kapwa Pilipino dito sa Calgary na tumutulong sa ating mga seniors, sa mga nangangailangan po ng tulong, hindi lang seniors, kung kayo may mga problema, kailangan nyo mga caregiver, tawagan po na, kumontak po tayo, kumunik po tayo dyan sa ating kapwa care. Sila Tess Ala, yan sila, marami po sila dyan and her team. So, doon po sila sa matatagpuan sa Pacific Cut, Miss Tess Ala. Oh, at happy birthday na rin po kay Miss Tess Ala. Okay, of course, ang pagbati kay Annie and kay Kuya Ron at sa lahat ng kapwa care team at sa mga grupo ng ating almusal. Andyan po ang ating kaibigang si Mr. Edwin Chavez, ang ating Empower Seniors na marami din pong kaganapang nangyayari all over Alberta. Calgary and all over Alberta. Si Sir Pogay, ayan. Ia-announce din po natin ang kanilang mga events. At tulad ng sabi ko kanina, handog po ng legacy events ang ating Biyaya Concert Tour, ang Sweet Notes Music. Ngayon pong August 21, 5 p.m. sa Jack Singer Concert Hall. Tawagan natin Mr. Paul Rodang, 250-552-2567. 250-552-2567. May nagre-request, eto na naman po ang ating isa pang napakaganda at nakakaindak na tugtugin para po sa ating lahat, ang ating Roses family na lagi pong nakikinig sa ating programa dito po sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM. Hindi nyo po ba napapansin, wala na po ang ating AM 660 at ang iba pang mga istasyon sa, hindi ko po alam yung totoong kadahilanan, pero nakikinig ako, bigla na lang pong nawala ang AM 660 AM. Okay, ayan po. At batiin pa rin natin ang kaibigan natin si Evelyn Sanico ng happy, happy birthday. Wow, nako talaga naman, nadadagdagan na naman ang edad natin, my friend. Of course, ang pagbati galing kay Saul, kay Melanie, Dacula, and family. At kay Kuya Boy, ayan, kila Helen, sa ate, kay Zenny, kay Nida. Wow, ang dami. Eve, happy, happy birthday, Eve. Ayan. Again, inuulit ko po, maraming maraming salamat sa New Sunrise Seniors Club sa kanila pong invitation kagabi na ginanap dyan sa Doubletree by Hilton at talagang mang napakasasarap ng pagkain. Okay. Sa pamumuno po ni Miss Julieta Ting at Linda Bagay, Kuya Joe Bagay and the rest of the Seniors New Sunrise Seniors Club. At huwag mong kalilimutan, mayroon ding imbitasyon ang ating New Casa ngayon pong July 18. Okay. Siyempre, pwede ka lang pumunta pag mayroon kang ticket. Kasi doon din po gaganapin sa Doubletree. Okay. Ano pa ang mga kaganapan? Batiin pa rin natin ang advance. Ngayon pala, naku talaga naman to. Mamaya ako pa tutugtugin yung parang kanyang requested song kasi birthday po niya ngayon ang ating maganda at kaakit-akit na kaibigan na talaga namang napakagaling nitong si Mr. Noel San Buenaventurang mag-alaga. Happy, happy birthday, Lilet San Buenaventura. Of course, ang pagbati galang sa kanyang loving family, kay Sky, kay Stephanie, and of course, kay Noel at sa kanyang kapitbahay kay Mr. and Mrs. Ann and Mr. Honk. Yan, Jeff Villanueva and of course kila Jana, kay Josh, kay Justin and ang ating nanay nila po dito sa Calgary. Ayan, kay Miss Madam Feli Batalla and family. Okay, eto na ang requested ng ating kaibigan, mga kaibigan pamilya ng Roses family, Josie, ayan, kay Kuya Rick, and of course, Eva and family as well. Okay, ayan po, talaga naman, iindak na natin.

along 403-273-7032 or 403-273-7525. Sapagkat ang Excelsior Financial katulong po ninyo sa pagbuo ng inyong magandang kinabukasan. Yan po, Mr. June Vera, 403-273-7032 or 403-273-7525. Ayan na. Nakasimangot na ang aking si Mr. Chubb ng ating grupo. Ayan. Okay, banggatin na rin natin si Mr. Eric and Jane Peralta ng Peralta Law Firm. Good morning sa inyo. 587-355-3822. Ayan po. Okay. Again, gusto ko pong pasalamatan lahat yung mga sumusuporta sa lahat ng mga events ng mga Pilipino dito sa Calgary. Andyan po ang ating Malaya Dancers, ang ating Sampaguita Dancers, ang The Boomers. Talaga namang kahit masasakit ang paa, masasakit ang tuhod, sige pa rin sila ng sayaw. Ang CAFA, of course, ayan. Kaya lang, di nakasama ang dalawa naming dancers kahapon dyan sa Kasiyahan dahil kinulang na po ng oras. So marami pa po sila at ang ating pong M2Z Dance Feed active social club, ang ating Philcan. Ayan, M2Z. Talaga namang romam pa rin po sila ng kay ganda-ganda kahapon ng kanilang pagsayaw. At ngayon po, mga kaibigan, ang ating Lizel Party Event ay naghahanap po ng Queen Grandma Canada 2026, Queen Mother Canada 2026. Tawagan po natin 403-437-2223 ang ating pong kaibigan si Ms. Lizel. Kung gusto niyo pong maging isang Miss Queen Grandma at Queen Mother Canada 2026. Again, inuulit ko po mamaya po ang ating karaoke idol dyan po sa Seafood City. Start ng 6 p.m. And of course, July 19 ang kanilang grand final. Okay. Ang dami natin nami-meet. Na-meet ko si Miss Vanessa. Hello, Vanessa. Ayan po ang ating Vanessa ng Leftover. Ang kanya pong libro. Magaling na bata. Okay. Huwag kalilimutan ang ating Little Mermaid pa rin po. Ang ating Big Secret Theater sa Workland Center, July 18 to 26. Handog po ito ng Flipside with Fiesta Filipino. Ayan, huwag pong kalilimutan, directed by Stephen Conde at si Ting De Leon. Andyan din po ang ating mga kaibigan. At huwag pong kalilimutan, tangkilikin ang sariling atin. Ow, ow, get, ow. Naku, talaga namang, ow na ow to. July 25 na po ito, 2026. Magbabayad kayo ng isang presyo, pero ang dami-daming artistang makikita nyo ang ating sex bomb. Sex bomb. Miss Kathy, 403-991-8640. Ang tawagan po natin dyan. And tulad po ng sabi ko kanina, ang ating pong Flipside, kung gusto nyo pong mag-donate, ito po ang kanilang email or e-transfer, flipsideyyc@gmail.com. And then, ang ating August 1st and 2, Taste of the Philippines 2026, dyan po sa Seafood City parking lot. At August 8 and 9, ang ating pong Summer Fest by Mr. and Mrs. Olet and Red Barnachea. Diyan naman po sa Prairie Winds Park. Okay. At meron din pala tayo, ayan, si Beanie Signals World Tour. August 21, 2026 din po itong dito sa Calgary, Grey Eagle Event Center. Ako, maraming sabay-sabay ah. At puro magagaling ang mga padating. Ayan po, Beanie Signals World Tour 2026. At dahil dyan sa dami ng inyong gagastusin, may stress na naman kayo. Diba, hindi nyo alam kung sino pupuntahan nyo. Gusto nyo puntahan lahat. Kaya ngayon, eto, libre po to ha. Suporta po sa ating community. Eto na ang ating Center for Mental Health and Addiction. Okay? Iyan po ang ating tawagan, ang 403. Ayan, 403-441-4043. Iyan po ang ating phone number kung gusto niyo po ng somebody to talk to, mga professional.

counselors po sila. Ando po ito ng magkapatid na si Rochelle Pexon and Regina Holden Reed. At mamaya po, meron po tayo dyan pupuntahan para picnic dyan po sa Prairie Winds Park. Andyan ang ating Diamond Seniors Club na magbibigay po sa atin ng masarap na mga tanghalian. Okay, tanghalian ha, tanghalian na talaga. Okay, eto pa. Again, sinasabi ko sa inyo, ang mga padating na concert, August 21 pa rin po ito, Friday, ang Biyaya Canada Tour by Legacy Events. Paul Roda, 250-552-2567. At again, pinapasalamatan po ng Philippine Chamber of Commerce ang mga dumalo noong kanilang Stampede Parade. So, andyan na po ang Sampaguita Dancers, ang CAFA, ang RLC, ang Jollibee, at siyempre ang team ng ating Philippine Chamber of Commerce sa pamumuno po ni Miss Grace Yan. Good morning, everybody. Ayan na po ang bulaklak dahil ang daming bulaklak. Nakita nyo, diba? Kahit saan ka pumunta ngayon, bulaklak.

Ayan talaga naman, Boom Tiaya Boom. Ayan po ang Bulaklak. At ngayon po, grabe talaga sa Pilipinas, di ba? Ang, ito ang sabi ni Lacson, ang akusado naglalabasan mga sakit. Binira ni Senador Pampilo Lacson ang umano'y paulit-ulit na pattern ng ilang kilalang personalidad na agad na nauwi sa ospital kapag may warrant of arrest o kapag nagko-content. Giit niya, tila nagiging takbuhan ang PNP General Hospital para sa mga hindi naman miyembro ng polisya o kanilang dependents. Ang pahayag ay ginawa ng senador sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos siyang tanungin tungkol sa mga nakakulong at sa pagkakaospital ni Senator Dante Marcoleta na nahaharap sa kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. Ayan, binanggit din ni Lacson na dapat linawin kung sino ang sumasagot sa gastusin ng mga gaya ni na dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Marcoleta habang nakakonfine sa PMPGH. Ang naturang ospital ay may sariling budget mula sa buwis ng taong bayan at nakalaan lamang para sa mga pulis at kanilang dependents. At eto pa, kulong ng 10 taon ang nagpo-photocopy, nagse-xerox or printing ng pera kahit black and white. Ito po ay bawal. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa pag-imprenta, pag-photocopy at pamamahagi ng fiscal o physical o digital na facsimile ng Philippine currency. Ayon sa BSP, ang sinumang mahuli ay maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon. Inihayag ng BSP na mahigit na pinagbabawal ang anumang uri ng reproduction ng pera kahit black and white bilang protection sa integridad ng currency. Ang babala ay lumutang matapos ang legal na debate sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nagmunsod ng mga viral meme tungkol sa pamameke ng pera. At ito po para sa lahat, palagay ko, kailangan malaman din natin si Angelica Panginiban, hindi na i-display ang anak sa social media. At dahil dito, hindi na mamakikita sa social media ang anak ni Angelica Panginiban at ng negosyanteng Mr. Niang si Greg Homan, si Amila Sabini o Bin. Nice! Since sanggol, ito ay naging laman na ang tisay na bata ng social media pages nilang mag-asawa, lalo na sa YouTube channel ng kanilang pamilya. Pero wala na pala yun, tinanggal na ro nila. Ayoko na siyang ma-involve sa social media, sabi ng actress sa isang interview ni Karen Davila. Ayoko na rin kasi nabalikan niya ako at some point in her life na bakit ko yun ginawa sa kanya, paliwanag pa ng actress. Kaya nagdesisyon na raw sila ng mister na itigil na ang paglabas ng anak nila sa social media. Ang pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga batang may edad 16 pababa ay kabilang sa mga panukalang tinatalakay sa pagbubukas ng Senate hearing tungkol sa mga isyo ng karahasan sa paaralan, pambubuli at ipapangbanta na nakaapekto sa mga mag-aaral sa loob at labas ng campus ng paaralan. And anyway, sa Australia ay ipinapatupad ang ganitong batas. Kaya ano ang kailangan natin? Eh di kailangan natin bangon, Pilipinas, para naman tayo ay umasenso.

Yan po talaga naman, bagong Pilipinas. At syempre, gusto ko pa rin po uling pasalamatan ng ating Pinas Brothers by Mr. Anthony Yang. Ngayon, umiindak siya sa bubungan habang tayo inandito sa ating programa, ang Radyo Pilipino, si JSW 90.9 FM in Calgary. Gusto ko rin pasalamatan ng Embroidery and Printing YYC by Arlene Hare, Cho Kenny, Rogel, Sheila, and Laura. Premier Compassionate Care Incorporated. Ayan po, meron po tayong kaibigan dyan. Andyan si Miss Mary Griffith, 587-433-3702. At ang ating Kapwa Care Home Care Solutions, 403-830-9600. Ayan po ang ating mga seniors na tumutulong sa ating mga seniors. And then, ito po, Mr. Al Gamila Photography and Attorney Jane Peralta ng Peralta Law Firm, Barrio Fiesta, Chapsticks, Mr. and Mrs. Tom and Jolly Frank, ayan, Mr. and Mrs. Luz and Lito Mendoza, Nanay Lourdes Ramos, Mr. Alma Panaw, Elvira Siabata, Mario Leo Concepcion, Maria and Renz Vizconde, at ang mga different organizations na talaga naman pong laging nandyan at tumutulong sa mga adikai ng ating CAFA. At dahil dyan, nalalapit na pong muli ang ating community picnic sa August 15. Mag-intay lang po kayo ng aming poster at kayo po ay aming iimbitahin para naman mapakain uli namin kayo ng libre para sa ating picnic. Okay, at siyempre, advance happy birthday po sa mga taong aking babanggitin, kay Maria, Ate Maria Suarez, kay Edwin Kachin, kay Jan Rica Fort Atkinson, and of course, kay Star Salcedo, kay Kuya Benito June Atienza, advance happy birthday kay Imin at Galang, diyan po sa Chapstick, kay Shelo Galay, Nicole Vidalia, Jean Cayetano, Marcelino Vitacion, at aking anak kay Marifel Buluran, advance happy birthday kay Miss Julie Corpus, ayan. Okay, advance happy birthday po sa inyong lahat, at syempre galing yan dito sa Radyo Pilipino. At dahil dyan, binabati pa rin ni Arnel, ayan, at ni Brenda and family, ang ating kaibigan si Miss... Ayan, si Miss. Sinong Miss? Siyempre, si Miss Lelet San Buenaventura. At dahil po dyan, itong ating slow music. Dahil po, kailangan na nating mag... cool down. Ay, cool down ka naman. Binabati po muli ang ating avid listener na si Miss... Ayan, Rowena Trent, hando po niya sa kanyang asawang si Derek. Okay, ito po ang ating awitin para po sa ating cool down at sa ating celebrant, Miss Lilet San Buenaventura and kay Rowena Trent para kay Derek. Ikaw, ayan, ako talaga namang, ikaw.